0: Hererea rorangi nei ngā oia the Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tei rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.